0: soro ho no ana me koye program bi ho na na kwa nenye kakra nti me ko wo shika ti ma pack car na washing bees for no they were washing the car na me to me se ma me bi so dokuno kran dokuno bi na dokuno aye ma ne so no na wo hwe ma me ne na nti o de ba ti mo so abre bitwo din na me friend as mama black na bladi ma me hu bi bi ana me friend am se bla no bai ana busa na se pacho dokuno no ba ko ye sey na obo obo no ma me ana busa na se aso able o se oh bla na wotena se no sofa ko nyesu so tena fom akonya si ho menim se ma hunu sa de na wa bre o peso on tena fom na wontimi enye ja no ho no nye free atena se na chese kashire na so ano no o obi anyi o na no ato fom wontwi ni mumpumfa mo tena fom na so wa ble o se ma ble o se bla o suru to bi ma no wate na me hwe na nim ana so na di free na ba so fo te o de dokun ni fro doko wa so dokun no me me gina he o ma me 1 trillion oh e ka chem so fo me 19 free o doko enfamra o manjo adei kacha mi sami ko dance am na mi hu so waje me sofo na adie we sa som ana mi busa na se ya to se uta small kind wasu opie yin na ya to mi ensa
1: jesus
0: satan so no moto no 1 cd 50 pesos ha afi mi hwe le din sa na mi eti mama wo di adie we su 3 su san fiti odoko ana dia bo fanko ha o ma njo ha o se na one stop me and come say wo mako ha o na me say ha e wan am a friend satan mo so na nyame adom kakra wo me ho no bia be ma me tight ntina me ho aye dem aye bla na me friend washing base for guys no satan no so bi su si dan asese ntina me si for boys bi na mo so am say come do am so boss come there wo say Ghana and crown so me o mo nka boss so say boss come there boss come there akwaba ko se woni mo hwe mitivu o so fo patcho han enam so woni man patcho wo check dokro ni nyina aye sey so fo ma me ne bo dokro ni nyina no so fo 500 Ghana ko ndru I'm telling you it was 300 and something ndru mpo ene nam ne bibi hawo na me yi 500 Ghana man am so mama je nam febo na so be ma mo me fan kudi ma me ne hwe manim di sa so fo obo ne ni wusu na mka che so kwa asole ti asimo beka okwa asole mo nko ne papa ana se mama de di wachi no pasoli biko ne man pa ibo monya de mate ana mi de mi tuno funa bom pa man na mi dis kan man no koy de di na chi sunsun mo body guy ti je sa de no so no wo sia no kra na wo kon dodoko no na wo ye wa dwene se dokunu twam ento be to bia dia anya se be pam ye be mo amen body guy ne be mo amen che so ade ne dokun ba to e bi nya wo dan wo se aduane bitim o kon to mi do aduane bi unya be won so be dia wo ya pena wa men na to ni so e yesu I'm telling you sunsun ma de e ti fagidie bompa we yo

0: obu be funo enso na wa kotom enti sami pa wei ayeka ne ho asemi ye obi a so betima twe ho afri ne ho a age se wonso ma ampa ibo menye den enya sa obetena ho a na wawu se ne na mama yeka no eye ni mo ma obi num di o maja ho man no aduane mo mu di to atade ye se o mo di o maja ho tukwan akoware ma afoforo wa ma no ne ye ni mo mo a o mo abo mrewa ami ye jeje awo mu na me ma na san ko fa foforo
1: ah yo na e che se asem na e critical na e che se sometimes no obi o ho enye se ni pemu no mpese wo be free our corona se
0: sir
1: but because of
0: baby
1: spiritual niyama binti no abonat na siama wo bre kra wo wonim
0: onim kra se wo
1: yeah ye tin che mom na ya bre ama no ize no bi wo ho wa wawe na sia tin ko say mami adai e yo boni enye o ya na
0: ai
1: na de bia ende wukunu no ade chi aya ade danu betwe ma abena enu a ayi akosua ade chi araba ac ede
0: sa
1: na oda so ti
0: me ni obi tena fi sa sele na ma me kam
1: yeah obu no
0: odi oba no bebe fi
1: eh yenye madam fu bi di
0: teacher ni a ne yiri ti fi no free school ba no odi school akwala ba fi ne ne beda wo fi
1: wo se eh eh na nsem na etwe guo se kai
0: na ne yiri ti ho no asan ne ho akwura dem e dia akita akwala nsa kwura dem ne na akoda
1: na ne yiri ne ti
0: na ne yiri ne ti ho o kan na wa bunu osikura betu enzo ntumi nko
1: hey irade our side empire ye nyina
0: amen
1: empire ye because
0: enti
1: ya ne betumi e contain ni sadie ya ma making
0: and there bebre entimi nto otimu anu wawu
1: hey
0: otimu anu
1: ya ye ni no mie ya so no mayen the strength hey na mi producer catch me ko for film any yampa akuna to Alice yeah or see people are going through oh people are going through a lot especially women yes people are really going through a lot na ne mi kusa ne say last 2 weeks ye be phone lines and ko for edomo issues na utumi usema ko for film
0: maybe
1: en ko fo e frɛ e ma e mema ba majority e ye ma
0: en e kra ya frɛ
1: through a lot
0: en e ye frɛ me wo ma e bi a oni ni kun te na wa ko fa ba e ma aka ni kun ono aduane o ma ni kun no ni ma ne e papa no ne ne te no o ma ne aduane ni bi na o de aduane akoma de wa ko fa no foforo no en e ma mi ne wo agya papa no ho en e ya no mo frɛ me wi a we te ma mi ne wu agya
1: a wa ko fa ba e ma
0: eh na mema bebre ko mo ema ba bebre ko mo ana un ye ba honam fam nso a obi wo ha o mone ho moden wo mpa so saa de ne nso de ba saa de ne de ba bebre
1: ah mema ni bi wo ho
0: a mema ni bi wo ho a ena oba ni bi wo ho a ono nso mone ho moden wo mpa so be ma be fo achi
1: ena oba ni bi wo ho so a obi wo ni kunu ti ni kunu fa ne ho nka no onye ne hwee de huye ne hi
2: ombo no
1: mpo nya nya ma bebre chese ma it might be bremen
0: and there bremen
1: it hurts me like
2: me,
1: I said me dream one na bibi ya me
0: sentin amaka se safo no enye be maka se so ware no next breath no e konka no
1: it is all no see atwetwem
0: sa na see atwetwem
1: you decide to be with someone
0: e se be na ma maka na asoro fo bi se yenjaya ware
1: yenjaya ware ti wuwutu na ho
0: me kai
1: no
0: me kai be ya se 10 years ago me ma obi ko jaya ware me ya na mkache ni se ton safa koma uku njano
1: mbwao
0: nipa nipa u enti me yuwa mani u ee si u jai
1: ansa wade wato nusu
0: sa
1: mi wa wanyeni fine
0: wanyeni che wani na uki tankola ensu umu ni se wani wabani ti
1: nenu ni yefreli ni ya nani she
0: ebi bre
1: kofo bre
0: obi okra uwa baru usika ena bema ni yusu ense uko ka obebu waka hu eye die ntia ni sumu no akonka wo die no wa be hye na se ohun sa akola giti wo bi onva onye hwe eti wo die na obetuma e wuntimi nye hwe enti na meka se se ka u be hye abae ma na wo hye a oba hwe hwe e kire kwen ne bisa se ewrade